0: Assalamu alaikum. Akashwani kargili kana achnamoni program po prochukpa ngachang yang yanti khidmal la hazir sonset ngachi jun asalam po pronmachan sonshik. Yale rinmache achnamoni program asna bakan achnamo kakafonon rdang mayo dian tang sagar gar juksyod na nan mitsan median argamosin mo nan bo juksy duktuk. Chana diring sabasinan la ngaz dingi program pernuk ngatanga blood donation isko la yanti khidmal la spera sum zeret yang dirgyam na ngati suturyang no dika nomo
1: salama
0: gyoju se kyonsyod. Khoi kana nga tanga di mobile di kana nga tanga ga chupan kheri gyo di yang di mobile punga di phruni phia duni kana ga chu noksana ri gyo duni skola yen te khan nal la di swegang phochuge di yang programi chanse ka stot ke gang lep chupi phralux be kasani chana diring juni chodanga nga ti rgyasit gang me nu blood donor day zere du mala khon yo ten chuk chana nga tang sa ar tax po ki di khrak tang chaspo nga tang cham chinga tang ar gyala la shin zere chana khrak tang chaspo gi insani ngam char chik in chuk gyang nu nan mediot khan me mang shigis rangi khrak po do chuk snat pe ga tang et gaon la khragi gospa yo tang khrak po tang chasi pe ehmiyat po chin zu zana khrak tang chaspo mi che Dungmi kakchan lashik inzo. Gamal sega chikchiga hunmel la phog nakato khwa dikhra gher gospa chet chazbana chikchiga hunmel la khoda na khasta hunmel la gari excellent son se ya phog nakato khwa khrak po rgoyana kimo zarbana khoshi hatikale me depres din dola dikhra gher gospa chet ni sire sina ga suchiga surgery chet ha chikchiga zarme gyon sa surgery chet do choga surgery cho nakato khwe khrak po yang kimo zarbana de tusika dua khrak gher gospa chet Yadasos langatiga achinumi sketsana, kachiga, skiama kutba, skiabatisna la krak, kimozare, dia kachiga sketsergana krak kimozare, denatpan la di krakir gospachet. Chana atanga, drak gospa chana kato, gasuchi do a krak tang nakato, gospa chana qua, krak chitang nuksam nakato, krak tang just puchigina, divan keyot in tsuki, durgala yang insaniati, hadmachi in tsuk, di krak tang jaspo. Niseresina, krak tang na, quergo, rguan. Nuk yang soma krakal danin chachas inzo. Sumeresi kwe singing po nan melushas inzo. Yani kwa gas ngingi zermi